yetiş oltanı hatmetalı yani işte yalanları valları da valları çağışaya çalacalı çalışı gün çalınan o kutuçaya kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla kutla